0: ila harami kirintu so kirma lotin de sa uskure ta kalkal lokta ad kakalin nandiro kila hawrae kudin.
1: Kasuwa duniya fita yar ta ya kolera notina ma adina shahu ma na dambuwelan flam tabadi zina ikilan hawa rafanui. Adima na shahu ma na jiwelan kamfu duniya. Hijira usu ya ala nsandiye kurundo ni kolera adafu tabadi zana. Na shaza barmare mbari una shadiye to nasmaro sandido ni framiso bareze masu adye tolumje tu ndina ya nsandiye modua sabadi zana ikilan hawa rafanui. Ane maadabili uhe cheshe bayena na itaka sina fanuita nasmaro kila amdoni tapaso sasa yansu adi na shaka nzembelan sendie kazi ya suandinyen. Ade ma Charity Foundation ni shee jamidu.

0: naira yar biyu.
1: Mm.
0: Ayo koro power king da share extraordinary fantalen na within family.
1: Mm.
0: Yeah, naira yar biyu.
1: Mm.
0: Amma shi rocket da shi rocket da shi maganan kila motsa magana shi fanzuri yar ku. Yeah, France ne shi.
1: Yawa.
0: Akuru igin ginata da igin da dai share shi yar u da mace masu ta foil kuma da.
1: Yawa.
0: Yau kuma shi zamzam da shi zamzam da shi naira yar u.
1: Yarosko. Na zama da wanzu roba da door builder.
0: Ramba da dog dog shi da gana to shi da nan jasta da.
1: Mm.
0: Na kana ne ro duka da gobe amma na kan da yaro.
1: Jire.
0: Ta yo kuro sa boro pa din da kuma ro da sa boro pro pa din sun to ka yar u.
1: Mm.
0: Kurman na shi da shi sa boro shi da yar u.
1: Mm.
0: Yo kurman da loko da shi yar u.
1: Mm.
0: Abo ne kin din genera do kollo sha sala din.
1: Mm.
0: Yo kurman da na ka kumbo an dira ita kamaro. Cikin gundiyare.
1: Mm.
0: Ita da genera do araka.
1: Mm.
0: Ita da gundiyare. Amma kiri da wala amma yarin din ala ne yarin din to na rasha sala din.
1: Mm.
0: Kuro ya ta kamaro ya ta yarin din to kamaro gundo sala din.
1: Yawa.
0: Na sha mai ne kamar cikin gullar ne ro. A kai zai gudun jini ro kai zai mayar araki kwalliyar yaki sun gudun.
1: Mmm.
0: Yau kuro taliya da ya turo a indomie senariya ya tuna shayi na nero kurare.
1: Mmm.
0: Ya zai na wallo na ma. Ya kurare shi ayar araki ro nero da ya zai.
1: Mmm.
0: Amma shi gana gana da shi nero a naira ayar biyan kiwo na nero ta da ya zai. Yau kuro man na sakin buwa da kuma rabi a gai saladin na da kuma rasu mun gilla gai a lahan baro. Kuna kalun zo ko albayan kalkar karai kallar student ne ra yar tulur
1: e guse en kalrai
0: a da yar tulur
1: yar tulur
0: yan kalkar yar tulur amma nama ma da dufal
1: nama ma dufal
0: nama dufal nama ba yar tulur.
1: Mmm.
0: Operation ta fara kamar kinero select sura ti den ma yar tulur nama ma.
1: Mmm.
0: Nama ma ne ra dufal.
1: Mmm.
0: Koro da wanciya ne kuma rashi a shi da wanciya da shi girmin kun ya fitin gulina da ran zai dukan dukan ya ro na ita girmin ya ro da gora da ran rashi ya ro ba zuro.
1: Gula la gulwa
0: a gular wallo ma da shin dai nan fa fitin zariyar o gulla ma shi ne ran gun jiyar ne ra a wuro su dai era dukan jiyar jiyar ne sai gullo to sai ya ya kro sa da din.
1: Ya da yi ta man Umar Habib an dero ta man awa gade gade ya ke magulzira da ji zomaro kasa da zungula go kam gade. Assalamu alaikum.
0: Assalamu
1: alaikum. Assalamu da wata kliya
0: ya zo yawa
1: alhamdulillah ndu manaji
0: barkan ba nan garin nan manaji
1: ngala ba nan garin nan
0: Kawan kawan kerja kafe.
1: Hmm.
0: Awo arjem na sarai sa restoran no cina madu.
1: Hmm.
0: Cak nera yeru angguran kalai. Amu sebida.
1: Amu sebida. Hmm.
0: Ganawi yer jenis yo naik di.
1: Hmm.
0: Yo kemasi awo adu. Kuru awo kopi cai adu.
1: Hmm.
0: Yesa nera iskuro telegi.
1: Kwaya fallu.
0: Ah, kwaya fallu. Yo batir toje ye nera iskuro telegi. Tempo lambaro tiaru. Ye nera yeru.
1: Yeru permanent marla temporary.
0: Tempo ngai awo lambaro tiambia awo ngai kurama awadu.
1: Chintin mea, chintin ba mea.
0: Ah, cincin bad.
1: Cincin bad mak.
0: Ah, ya ru.
1: Hmm.
0: Uro rozain dia.
1: Hmm.
0: Ya
1: wah. Dah cincin bad mak tu.
0: Ah, siri taman tu nong.
1: Jadi.
0: Ah,
1: cincin mak tu ke inggalah. Hmm, bayro.
0: Ah, bayro siapa ni ramya?
1: Hmm.
0: Ah, perasa taman siapa saudara sari siapa ni ramya?
1: Hmm.
0: Ayo kuma char ma mana wato gare dimar awo ya
2: ya shider ko wala je nera duje woro ngura nda oblan ko zai sai duje woni ter ko holma ah yo kama mu kubir kuma kati mu kata buri je zan ya je nera yero ala tamon tare aka su ala ande ku je
1: amin ya rabbi goshe kasar robana garandam ngila she kasadan zoron ngila she andiro tamon aw kada e gudzuna daji arami kirin soko ay diwon le de kata ranum gam andiro tamon aw nonu may gulumin assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: nda tukle ya
0: salaamu
1: dugaw
0: ngila umar habib ngora gambore de
1: ngila umar habib ay nje sunum
0: ngila onje sunana de
1: gam
0: de silan a wotatin mare kwali tatin mare gam kura mare yar arace ya kuro gam de ma masin chat de ki a pul ki din gai ro ro ti ro ro min mare a kura mare do fan a sin sidan de yar suluran de kuro yar uwa inde ya kuro ci kama na tatin fa gudu ma tatin fa shi silan ro sangai awon de lati do ro yan mara shi yar ji ande shi ne
1: da yar uwa gudu na wanda so
0: ye inde shi ri ci gana a shi ren gai kakkare ro yar ro ne
1: shi
0: gana ci bayro ne de do tempo ja do ro sar sar ro din amma gana ci kama a ci ngai abula kamla awala ci yan gai non ban da ro su sangai jiri kwali la ro su to mara shi yar inde gana ci gana a faro koro den sarsaro ro din ba shi ya koro kuma ro a shi kakkade do ne a 20 bit fare
1: shi
0: kuma ro ne ran ya ga ngai su tuli ai godana pamba na kala din a ya amma amma 40 bit fare shi yar indi
1: a
0: ya koro ngon na mu shi ai sai awu da san ga kantana ar kuma ro na mu shi ro ne je je ware era dundi amma na mu je je araka mare su engineer un shi na mace je ofa mare shi na era duya senior un ala duya ya mere sarajin profile dai fallin dai na mace dai ngai biya senior fallas ken dai shula daurin kokorata da na tikin dana ma dai je fallin senior lasin mare shi shi na era duya
1: ke
0: sanzu da san sanai dai era kurun din dia kamar din moy moy ya le sai kamar ku da yar tulurin yu ya kwaya din da na andara zo kurun din lo ne kuma shi ya wata tilan zu ya ba kun da na amdo ne kariyar man yar din tu amma ya le sai gon to da na za sa gon yar ya tin yu ne
1: jere
0: amma amu su fit hamduna ro wallan amma shi yar je wallan yu ne ba kun da wallo to da nera ta tin di shi wura sanadin amu sai kalamu su biyan kan
1: ade
0: kala da ko kan kola yare kamar ko ba kola da ne kuma kalwa yare ne rayar ya san ciwo shi kuma roba inde ko ka kola shi ma da ne rayar u ya da san maso shi ne da kana san rayar u ya kan kara zuna da yo kuma faro inde shi ga na ma da shi da ne rayar shi hamdiri yare ne hamzuna yare ya ya shi kuro shi ga na roba da kuro inde faro har shi hamzuna ma da rayar u ra sai hamdiri ne rayar da yau
1: Amin amin ya rabbi ngila Umar Habib ya wal tukni ni mero ga andiro tabana wakada e gulzuna daji fulay nandiro iken nga fulay de ngoy konyen

0: bishalo biti arami krantu so uso tuma imbe tam tam kaya de gonwa paraskram taman karya kaso ye krnu radio ndara sonlan mita fiskuno skuno da uwa da ji harami krantu so diwol de telefoni furum gata kwa irno gawo andiro taman awonono ay gulloi ala baras ku am gasawo andiro taman karya kumbuye so karya garye so karya gade gabsuna andiro gulzana ngo kam gade assalamu alaikum
1: Direta mani rolo no a nyiro kuda sadin a tiri pai pa bi duya a duya kin yaro na yaro
0: ha du ara kaya ko a wonduru garang zuru
1: a na shala ri nyiro ganala ta sare a wala so sa a mera yer u ira me asima nyiro ngalar sadin
0: yo
1: a maga reta dilinga kamil be angai u sure so wala so warma da nera duya kurun da sare dinamo gan
0: gerla
1: ama audo no ci ya fali kiro wata ni rugu zan yare a sidi ai sana sala sara du di wa inde du ya kin ya ku na inde na ya kari inde sidi ai sana sala ama si kuma au afu do lo no ma sidi na ra a yaro ku ai inde yar tulu di wa inde na
0: jire
1: ama a baro ba gu lema hare sidi na ra ke du di oso du di on yaro ku sidi ai ku na ga ne
0: ngala ngala wushe gasa do a citibulinu daji botu citibulinu ya dan to mangana danyen da lokti hanzu sada de saka daji harami karanto so paraskram taman karya kaso ya kuedu adma cinzo daji sai kuru lokto fuyen kamandi andiya sudia nandiro paraskram shimar walto ishin kaudru assalamu alaikum.

0: zawal
1: zawal
2: ndifara sa du indin findin lukoti lonin sita kuro sudinalan zirtariwa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati ro dawa hazana
3: ngaw adien gwamnati a karabka naptukalan zaya tartib kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro
2: ayso kana saroto ndi kazi yajiri fasal gultina ma ada grejinin notun tamtam nim bejima preskram zawale darasa ne imtalawa yimla misa misal sa mentulon suwailan itagatsin maduro riptine bayen kamilla fanturo
4: da

0: Assalamu alaikum.
1: Wait, mangana mashol network yaro waljin daji waltuno ande ajaramu. Kla mita fiskun uskunno da uwai harami kuruntu sofara skram nalifa ya landi ya kalkaloktu ala nendiro da wangana ita agatikikin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Fantimba tumanguna mashol network ya rojin daji waltine andi ajarame joldu waltike nana kia sufri usku fal jio lar fal usku fal jio arak sufri albi sufri lar sufri fal u jio indi sufri lar arak jio. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam mala mafal nita kare nita kasa
1: lale ushenda watu kilea
2: sala sala madiwa
1: baraka ndumana jin. Ngla zoro Aisha nyakrinyen.
2: Ah modu prastra ndele pa lande kama kile kile rakayena. Akira zo makala kwende zo modu wale. Lazi awo de not na matendele pa do na kuma kore kile prastra ngla rasi na karu ya tranga tsana tsana tsali ni ara. Zoro am kore kala nga forum tsuya tsana. Kurkumar ala bara gam asuka kurasarin ba ida gari na magana kali ne zaura a faida ne ta tsana tsana ta lamazi na nala sai dala riya sawa sai lamar kali ne un ga wata bari zai kan ga daula kal zai dala faida kali ne ne to kuma kiya man zaura faida kali ne na mun dan ji ko zai zai to giling da ima so awala kuma yake mu duk lafi gwanwa so sai mun ga shi maro andira na zai an dala kali ne
1: ngla zoro Aisha askrena loktum gonum andia butro wet main a kishana so albi injemi gapsuna so sama shawari mdaza sasa ndi kalimi ada wagozeno harami kuruntuso jio ldualti kena nakia sufri usku fal jio lar fal usku fal jio arak sufri. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam
3: ndawa tikilewa
1: kilewa selendu manajin
3: namba aku disisi maribu hole manajin uri kuma nisa aisha ay manajin ala niya kurungwa kufaru skram nilewa ya
1: adei nilefa ya lai
3: yo nilefa ya la duli so ila kam kura ila ye kala mana nuyo
1: duli so e kaswa diphtheria da utrakke kala lan mana e
3: yo a da bi si kwa sare kura kura ila ande kuma sama na ni da kama ri da da shi a wodi da wugo ta ila kara wala la da shi kwa san gumbi
1: sama li ta surodun bayan sirina ta nasmaro na sha kalimin zusen futu kalimi gwa da rolo no ma jami so do na sha kaso arisan da asat kai ne kulalan bayan sunna
3: ah yo da ji kalkan zugul ti dan aina karbule ne a wajiri ai ma tinim tare da nam jiri kari so din biro rolo no ma du tsara yarum kalkalo ko zai rolo na kuma nan ku sai ai gana la in ku ka to wandai a wata ma radio ba dai kuma lamar da ga aure kalakin
1: to da
3: wande amsaru a wajina biye a wala gari kun zambi lafu da tiyo so aula tarar kwasa su tiyo so aula so gulza ya a kure ne yana masa da gade biya aure zaman ne su tiya gari zaman ne rikiri zaman ne dinai gulzana liya da dindin so kurun so sai kurun da goza kafi ai moyi so ai ma ba lai liya kuma da gari on zambeji
1: insha Allah ade ngla zoro
3: a da kawrin to dai
1: askrena ba ku su simari bo holle har mi kurun to so daji loktu andiro musko apsuna de su kuna landere ram faras kram na lefa ya lande ma kwedo andia suru ma obalen ale andia ka unde sadia na ndiro maudu gade landor ye itagat ken da je susu okla na ndiro faras kram adi itagat ke kuna lita ndiro suru faras kram adi nzande yena na ndiro sai loktun de fu ya nyin kaudo fajarau. Ngla zoro harami kuruntu so sawa nchida ya ibunu tijani chupta wartana na njiro fara skram done ndukala weda itaga turo kliwan shakurnu.
4: Ngla zoro harami kuruntu so sawa nchida ya ibunu tijani
0: ya kora mana da gina indiro azare da gina ya kora mon ngoro abana ya kora lo karo mana igolo galla na mana kadiwara na mana abangi kadiwara na karke me mana jara karke jinde re mana de karke me mana jara karke me jinde re mana de Tindila mana jara tindu jinde re mana de ayuro mana de na darasa ayuro mana de kalila mana de.

0: da ya ba masa nyuroye shi
1: una kin ya kimi roshe
0: kin ya kimi
1: ha ko dai zafuke
0: a shi dai sai soro na miya mana yin mare kam da shi nya din zuma zon kanure kai ya buroye ma yayi gulgin da ayro ade da gulgin nono ko nyari lambe ya wono
1: yari be kai ya buroye ndi yar kai mi sallo ni babu na dai a wala sam nimin ai me jama arwa da yinye zare mi no zu ko zu sumo ndo kolewe daraja gulimi aro orare buror moy ai zai buror moy dajin dajin ban zai arma kai buror yende ro
0: yo yo ka burere zauya
1: kari buktare go misal joyai buktare go misal joyai ka buktare na dare sun ba
0: yo burere ya le moy wala ko fallar buror buktare na dare dindi la gulza
1: ah buror dindi da samina dare mo wujo sun fo la karak chao
0: are waje
1: are waje ndiya
0: amma kai da misal kai da
1: kai kariye na nyare ko lolo ganya mana ka mana da iskin ba
0: gala baba za baba da kabilu ajiro za sai ka ya burai
1: yende yari ba
0: yende mutoro mana ngura mana tinno na shi ta wanyari da maza ayiro kurin ga idu gultin da to man gana fan zanaro ka kana
2: nam
0: da son jeno
2: me ya kan
0: aje ba jitu din da ce men ruko ya kan me a shi ya kurba gure ma bula tore mana da ta mutu maza ngaudi kapeton guwa duwono
2: ngaudi kapeton guwa da surorin kadibar waljin ba
0: aje ba kadidi sun lokacin amma kakallo ta ne ko ai wani ka da ayawa bai a wata mun ma dia kadidi bai
2: na shi mare an galgana ne mai kadiye ya saljin
0: laidu gon wadon kakallo ta bai
2: ngaudi kapeton guwa
0: ngaudi kapeton guwa duwono kadi din bayi surorin kadi din gotama
2: kadi kala kadi na ptaro wani
0: ba aje makala
1: shini miliya
0: wani tata kizi
2: ya masa
1: ido shini miliya
0: amma kara buda ko ayi mu wadi ken yoro ndi polli ke landi ken suro kadi din biya landi ken
1: awa na re
0: ndi
1: ngauri ka be tungu wado no wore bolo namimi
0: wode bolo namimi ade gi
1: awe chulo namimi
0: ade shi di anade shi gi
1: yo ya ngauri ka be tungu wado ngari gana suro kadi ba jumba
0: ayo nya ka na le no tilo
2: ha
0: a shikta a biya tamnuwa tawi baba kamsin
3: wode ne da su ka kallin ga odi ka tanguwa din nya ka dai garoro wajin ba
0: ade ma do amma arigi ya da jinawa tunda ta tamnyana da zamye konye ga odi ka fi tanguwa din wanda shi ka dai ga mi yono aurom auron zo
1: je
0: ade jawabun zo wanda shi ka dai ga mi yono aurom auron zo misal kada china
1: are kapitoro shagrajin mare
0: shagrajin
1: ngurtiya yasaljin
0: yawa
1: ron yehon shayezimi
0: ne churma ma shayezimi are auron zo no ngaudi kapitongu ade wande shikaje gabi ade jawon zo dai kana zarabtana dalila churon di yana graba gare wa bulatore o sheka sator to gara doctor la dan ya karni no nya ya mana ya bana doctor bali man coordinator da kuru bana kaumi aso suturum do lan kwa ngai to mangana dan ya karni no da jikuru askran da tenesi amdoni faraskram do koro gade roza zuzana ba modu mai dai so ade ma mohammed bukar mai tare ya da alabaras kadar mazana do zawon zade na shan zanan kana kutu fani dai faraskram do gani da jikuru ade ma amdoni gade foras kromdoro kororoza zuzana su yimbe sende tulo tuloro ka foras kromdin cinyeno a sunza tai da nye tusulan walten waltiya da ji kruntunde patero zawallayen korondi kolle na mbi mare wane mare sende am foras kromdoro kororosa kana ya au kamla doni korode ya jawo da asuzana mbi ya ga zabcin shi ma koronde kin palme ya da koro kin da mi akole ni
1: indi mi akole na
0: kin dimiya yawa koro kin palmiya koro kin dimiya da je sagawya sai dia examin kuru ade ma gariya renye ndiro yen a ka ufora skram da goye koye ndiro da je lenye player da krinyan voltea paraskram da landa je krintu nde soro lokto ayen

0: Mana dok dai re?
1: Ah.
0: Ka kolin.
2: Zami.
0: Kam buruar.
1: Mm.
0: Boru karuye. Karuye buruar uluna ma boru ro gujin.
1: Yo. Ar ma jaw ro.
0: Kam buruar.
1: Ah.
0: Kam buruan dan ne. Kam mar boru gujin burua guja boru ro gulono.
1: Yo.
3: Do so hangalin ko zuna. Si.
2: Ai re faji shi.
0: Ah, kam buruar jaw boru ro.
1: Yo.
0: Karuye abu gujin.
1: Boru ga ar ma buru onye.
0: Ah, biya
1: buru
0: mi
1: ay
0: number
1: 1 yiri nyanda
3: simpo. Ngira bagare manyo askrenya na. To,
0: kana hon ma
2: na fusu. Yala kila.
0: Ayire. Dok yiri jikilji.
3: Kana dok yiri jikilji ono.
4: Kai ya masa
1: ara. Nyuro buraye na.
3: Ah, go zamin.
1: Yo zamin.
3: Ngana uba.
0: Atama.
3: Yawa. Ngana uro guzo.
1: Lokki bozuna do yanka bagare ma duturo mai. Bagare wallo tu lodu gon ma minti ka da fannu ma.
3: Ngana wa don zango mi a waltum shadire num kulle.
1: A guje. Bagare ruwam gade kala zaule mbe.
3: A da ngana wa.
1: Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam da wa tikilewa.
1: Kilewa zile.
5: Barka alhamdulillah bula amur gana mana jin ko ki medi ko ma na ma mure.
1: Bula amudu gana nya kirnyen.
5: Da uro kunu sin ge ya so ka ce ba ya fange
1: gunda me
5: uskumi
1: kunu uskumi
5: ah
1: koran de kunu uskumi har ba modu mai dai suku a wanda din na chai wono mana da ta mone
5: a wanda din na chai
1: tamnele
5: awo dirna chai ma jar no gui
1: noni mia
5: ah no
1: bulayimi na nero gui kimere ayimi
5: gui kimere tara ya pran yero ara kozna ritu maro
1: na nyawar makara ne akara
5: nyamar kara ne tara ja bia sabti ne asor bulay maro le jindu
1: are jire ngila kan mi ala grenye
5: ah takyo ba bia ko ko to ka pere so gata
1: ngila azkenye na jiro gira masha Allah awan ne nya chai dono dabcho no to magana bula modu gwai
3: shi kasa da mamuri kuma da fara
1: a daidai
3: amma mamuri
1: assalamu alaikum
6: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
6: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
6: na atinda
1: kilewa de
6: na atinda
1: kilewa
6: barka
1: alhamdulillah
6: fatim palmata nga ta da ko mana din
1: ya palmata nya kirnyen kan de zamu mla kan mi ge
6: ah kore palle
1: yawa fanye
6: thank you perdu kaliadu kasherdu
1: yawa aymanum
6: tamaturam zumai
1: perdu
6: ah
1: ayi gade duun mare
6: kaliadu
1: kaliadu
6: kaliadu kasherdu
1: kasherdu pu tamaturam zumajinu nan yelan
6: ah ba masa e
1: ba masa
2: perdu kaliadu kasherdu ya gulum
6: ah
2: kundili duwa
6: ah ah
2: I don't know tido da.
6: Ya kam ga da yo.
2: Eh Muhammad Kabzulin da.
1: Muhammad Kabzulin mai yana.
6: Ah.
1: Yawa
3: me uddina yar maragultin.
6: Ah?
3: Jami me uddina yar maragultin.
6: Ah ah ka ce ma nan gaje.
1: Yawa kana ruwa yin.
6: Ah.
1: Yawa kana goya cizuna.
4: Ai mai ragulzain. Jamadu.
6: Ah ah.
1: Kaza du.
6: Ah,
3: na kana ya.
1: Mairo agultin ay anduro ngaydo multin.
2: Multin do are gulti furdu kala kayo du.
1: Mairo agultin.
6: Ah.
1: Yin bagana zuna.
3: Mairo
1: agultin. Uja garamiya.
3: Ba. Waye dumba kana dia kaza.
1: Ba zulura.
2: Kurkun li duwa kale.
1: Bana za mu mariya.
2: Are.
4: Mayya.
3: Duro fon jinna lo kana.
1: A wannan moyin nan mana da pure duka da dure
2: kashar duku kunduli duwa bai mai riba
1: mai riba wal go ya wato da shi assalamu alaikum
7: wa alaikum salam
1: na'am dubande

0: malo umar nguru chat bezin ne
1: malo umar nya kirin yan kan igimin laka ande zamni min
0: a ka ke
1: je wanya fanyin
0: a fan beji girtin ya aran yiro managu
1: je wa girtin ya aran yiro managu luke ha no
0: yiro managu
1: a ayi zamanin
0: sam dai manazu
1: manazu
0: ta
1: motoro da au manazu majin girtin ne
0: manazu
1: aran yiro managu
0: luke yiro managu
1: nan biye dan ma'am
0: yan da su zai kuntu zai kamba
1: ndu ya zafson
2: girti ya yi mana ar kai mai ran gulcin
0: a shi karindum
1: je karinta karindum ala wannan kapsul
3: girti da ran yiro mana galle zai ishin da wala tada ko shayanza da ne mana nduma yafan jin ba sai shayanza ya fanta ba sai dai bu shahadu ma da client realization wala
0: an nan ya da da
1: yawa
2: awo fule so kame
0: a shi
2: yira da mun fa ku
1: da kare
0: sarnuma
2: yo karangana
0: fule ne mai sunan
2: fule
0: ne mai ya
1: kana yo da kana da tamne ne
4: kai kristin yare ari biya ka tuma ya bo da har
1: ni ta go na zamu ya dero
0: fule play sai on
1: play
0: play sai
2: play sai
0: play sai
1: kana play ba ma sai play ru guzuna mare ngira ma no bar jira skrinya na gade biya
0: dala mashallah
1: kana da zamun ba da zuma
0: a ba ngana da zo
1: ngala da gade biya gullum
0: rafal kullum kin ba
1: a kullun ne yaje yin
0: da ingu awo yayin wazakin wa yaya zangin yayin wazakin ba
1: yawa a yanzu manin
0: a da imana zu
1: mana zu wa yaya zangin yaya wazakin ba wannan
0: yayin wazakin ba are
3: buraya
2: ci tara burai
3: waye tara burai
2: ci
3: buradin shi duk ya da zakin yanzu da sha zakin ba
1: gaya
0: a ba samakon ci ya bi a kasar samakon
3: mara tara burai tara burai da mai
2: ci da ya gulbi
0: mara kasar samakon biya
1: ngala askar yana yiro ba Umar
0: ngala mashallah
1: ngala wushe kasar duro askar yana yiro ala bara suke furas kram duro
3: kana brano ne mai
1: korai kum dai anjir korai korom zamiena dai ku a fatar oltien nduran cinyeno kamsulum ba kamsulum da son jeno oltie
3: koron ndaw son da sodo
1: koron de kinu membe yawa kuru kin tulur membe
3: tulur ne re
1: kin tulur me koro are ba modu mai daye be yuno daba karaye be yuno lai kura sondia fardu ko ja ngai shinono mai baranza mai kwa wana simba shinono at daba yuno daba shumalo
3: mai kura
1: mai baranza mai kwa wana simba ngai angry lai kura biya so ndu fardu koja kwa mai baranda mai wana sin
3: bultuwa
1: shi ngrey bultuwe
3: dai come on
1: ya kitam man da san ta bi ba masa
2: are yo lai kura fardu koja mai barara wana shi ba shi
3: yo are kreu de
1: kreu gi kamsulo
3: yo
1: ba warwaye da yi sha suku
2: bindi kura
1: a shi
4: termina
3: wucitar kana galare
1: kana tam zuci suna biya
3: shi mai annon wuyi
2: ai annon kinyar ne sai ya
1: da zuwa shi
3: to
1: da zuwa
3: kuma fa yi zaftare yaro bari ya sona bari ya shi mai kujo
1: sha ngwaya da kirto ko luye
3: gala
1: zafkada zafa sai cinya zamiya kana ni kinyari la agulu tarmuna agulu
2: bindi agulu
1: gala bulayu na dero
2: makana kiliya gure ya
4: koja ga go pandimir
1: kwa da ingila ba masa
2: da kin ume wurashe
1: kin ume mana da ta mutu la shay bara anzi duno
2: la shay bara ga mairula no ne
1: to ai nyari zo
2: anya hin da biya mairuja misalo mairuja ka wala shar na mairo kala ma sana rifa to ya cinye fa ni miya
1: Dai, urga yin bani
2: bani miya. Ah, kan giya sun rumiya.
1: Inda kan giya babu mulka.
2: Ai ba, ai bara bara yano ruwa.
1: Yo misal gai kin gai ru kudi biya da.
3: La shay bara zaru. Ma ran zuru. Hato lar misal ku sotonum de miya. Hato alama ni mai hato sun zumma da.
2: Alama.
3: Hato alama ba da. Ni dum sayir man ni da kon zai ma.
2: Kariman ma gozana ya fata budaram le miya no arum chok fure tira tar miya no wanda din ti abuna idi miya no kamar kariya kana suram zurtur karan ba
3: suram gurtur
2: karan ba
1: yo na lem na shima kuyi da tayo ku do na zai na fangama
2: ar buran buji kura bar fitar
3: ma mai rula ne an ma mai rula ne
1: gela te gela da mu ma are la shay bara dirin mai rula no ni mina no mana do da kana da son jeno
3: lamba
1: ya yamba tulur tulur tulur kolle zapti amma yena da kuwa larmia
4: larma kure
1: larra kujin
3: premier fato
1: nda war gair ne no wazali afutriya on sha ngaya
4: wazali afutriya are wazali re sima sami rumina rabbuna futre de chidi rumina rabbuna
2: tamtama ke
1: Sari mai zamu banya.
3: Adu muara dogo leme zaptin ba.
1: Ngila. Ya kuban ma kamilo. Ngila ka na ngulo fari bi ayura sku jela wa dalia futria ta mama. A futu butu gonwa. Dai kwa nduro waltien. Kamsel. Kamsel.
3: Nam.
1: Nda sonje.
3: Nda oda gudi.
1: Suru koro
3: kin miyo mi biyan biya re
1: koro ne kin miyo a koro ne kin miyo zapkata
3: mentulon
1: mentul tulon me sheye koro ba gre mai a shir burre duwono a shir burre duwono ta motoram da mai
3: sai kan miya dono ne
1: sai kan miya dono ne na dake sho a shir burre duwono
3: Ashir buriye de? Sai kumanzu nozo.
1: Sai kumanzu nozo.
3: Ashir buriye atu. Ashir buriye sai kusa sende ashir buriye
1: atu. Ashir buriye de wan. Mamad kamsu. Bulayi min andiro. Bulayi andiro.
3: Yama saru ika zapsu.
1: Bulayi layi min andiro.
2: Ashir buriye ar? Sai kurkur ma hano jin.
1: Sai kurkur ma. Ade shigi. Ashir buri yare sai ai kana
4: ashir buri yare biya buri gwal to asoro da lan biya
3: kwanga kwanga kwanga
1: ah ar ma ko jin ba guru ala
4: guru buri sai
1: da gila gara ah bulayi mo jin ba na wandwan bulayiwa ko
3: yana
1: makaju
3: ashir buri
1: gila kwaro lan gabsana ba mun san da son jin
2: kin da min gabso
1: kin me indi ne ma gabsu
2: eh me indi da warshe
1: shi ai mana ta moto da mama ma da koronjiro garo waja no
2: koronjiro garo waja
1: ta moto ron bi
2: koronjiro garo waja nuwanzu tolo yan rai
1: nuwanzu tolo a ari injo
2: koronjiro garo waja ayune koronjiro garo waja
1: ba masa tijai
2: wani rin tarimi runzu magai
1: gudin tarimi a runzu magai na adin yo
2: da bana ma kasan da gore ne
1: kana royen ka kam sulun ko yendo
2: kana
1: kana
4: koronjiro garo waja dai dai ga wanzun kariya
1: je ga gai ba kariya man juro gai ba tawo dubaro mamad kam sulun ai kala waga zamu manu kara zamu
3: ah ngaidin kiyama sai gudduna dai koro njiro garo waja nuwan zinji tola kan zai biya da
1: nuwan zinji tola kan zai biya arge
3: yo
1: da bala yuwa ma da kulle
3: ngola kuwa da kurata jobba da
1: aje makala kana kana duro ko ban du kurwati cin koronde di badazna
3: wa zalia fadriano wa de
1: koronde badazna ngaya kana da korofaliyo
3: korofaldi kinar kana da korobutu buridin
1: kamsalim ne zauro nyilan a wazade
3: ah korobutu hirrai kana
4: pirda jiri moton lenimi na nji edi ya
2: ohura ya ohura mutiyare ba kamsalim shi
1: mutiyare ayi
2: na shi mutu jai
4: lenimi na bunum na nji edi bo atare
1: baza mu kana ya ka ne na maru inda kana klaro shi ndiya Allah kala kala re
3: kana
1: kuno yakani nyima de jure
3: ha bana
1: yakani
3: kana
1: yakani nyima de jure
3: are kana ro ya
1: aya
3: kana ba firu zam ba la folikino
1: a ba da da kwa kwa luya di anta mono lokti da cin lula ko gabsura tuzur ma lenya ba karutu di ata magana ku daga ran gudunza botu falla di ay ko yan kaw kaw isawo di de no da kura wani zapti de zamin zapti de kada
3: ngala
1: da wani mari anjo zapse ma sifur dusku faltiyo la falo sku faltiyo araka sifur ngo kam la gana assalamu alaikum

0: koronde da kake kin
1: koronde kolle nan be ka ande zamu mina
0: yanda ka ande na mana na fange
1: ka ande din
0: ra kai kino
1: ai fale dai
0: yo kake din ka na rikin kama kwa do goro ne na gora goronga ka su kudi ona yo ona wai jira dai wai ta ale ne na kwanga zuri ka su kudi ona awoka awo kwanga dai kamu da kala sunan da indin mal kana gudu binda rubu za su yi no da zan da huro kai
2: yawa kai ya ba sa rai kada
0: mana kam da rasu kan zo ba dai
1: kan da gudu ba zame gode ba ba zana
0: awo shi rubu zuna har an no zana da wara dai ku kukewa no har kwa dai shi rubu zuna mal kana
3: are har ma wanga wuri
0: zama ana nafi kama kwa dai ni yawo lawa ne shi yawo lawa jin har ma na dai yanzo
1: wala yauwa
3: muna da wa
0: ka mu rubu sa hangal kwadi euro zuna
1: yo
0: amma la da arma nan zawo
1: ade jire
0: yauwa da ka da ku do hangin
1: ka ande da wono a wonde na cha e yono
0: ade moron ku tire tun da ana an na cha e yono ade ba mun
1: a to da zamu ma ba zan
0: ha ade
1: gina gare ye na jiro
0: san ma sono a ku de gede din yayi san manya u shan na wurar ala ya bara
2: ne mu ya
0: da ko futu ba su ga gudu na dai mu ko yi kyau program da are
1: na yan da dabado yi lefer zu mai baranza mai wa na sin ba sina da dabai
0: lefer zu ko na ya
1: ah
0: ar kreu ya ale
1: kreu gi ba da na
3: kreu ba da na gulli na muran
1: Gilas gnya na jero.
0: Da muro te yo kana digo na ga.
1: Gilas gnya na. Gra ba sha la to gra bo to na la roje dali lok tela. Zamnye kada be. Som men be. Kam kala re ja ababula ja kana ye chimtitin ne gulduna.
3: Ar kana
1: da ai kwa da chimtitin ndia. Ah. Ba shuga ba ngo chimtitin kana rochina. Da som ne dia hole dana ar kam silim Muhammad kam silim. Yakra ba masa tijai araka kana ya kana nguro furimia larare aya kana koro kun mure falso dina kun ndi me ndi kun ya kun me yak kun dio me yak
2: to
1: ba masa ci jaye kin mure me
3: bala wa kwashi sai
1: arwa wa ba masa bulati ba masa ci jaye kin mure me cukuro kin ndi me zab ko ne yakin za kin ndi me yak zabsina kin dio me cukuro ba Muhammad Kamsin kin fal me zabsi kin ndi me zabsina yak Kamil kin dio me yak me zabsi kin dio me zabsi ade awo isa wonde fule zana
3: nam gala
1: da ade fule zana kana shi makla
2: Zabi.
1: Da koro sai ne kwalle na zapti guys zamnye.
3: Ngala.
1: Suro kwalle na namba tura durar ba awai kuma zai zapsuna mare. Susu ba shi tima kanure ba gre mai zapsuna. Da kuru kanure kan buru adu barura gujin ade ya bana suka do ba gre mai ba zapsuna ga ya. Da suro kwalle na lambe shi kuma dabba da kara zawal kura farja mai baranda mai wan ko ana sin bashi na dun moronun tumati mare ne ya odo e
3: firiri gane ai maro kurna
1: ane au ko so mai shi ono moron mun mar leidu ro sha she riya ta kate le ko te allo aw shuro wazna ba sha kame suri
3: ar to
1: so ko jina so ko asuro budi allo dusuro kara ala sidiya shatanum zo allo kwa mai baranza mai kwa wannan sim ba
3: ba ta
2: kasuwaro fudel
1: faro yo dai kuru awone na cha abashir bazane zafsana dai nda so gede ko
3: moron na futre robsa
1: moron futre robsa no ashir bure sai fule she yandi ana ya gashi zafsana korokin mendin me kambai foddo zamnye nyi mare danye zamnye cinyen koron jiro ga garwaja na kaga na zuwono bagrema blatore kaga na zuwono lai kana to mana har ma kora de ko lena mare yo shi kin men luko dion me katiyai yirte sa me uro dimia ro ya san me uro dimia do yeuno are mana

0: nimiro njaso lamma njaso ma fafal jei. Adi ngawo kuma tarde yayi kuru katen jam bodi inanum bana adi au falli chaptana ina tulun naptana nodana ai kuru sa balo di cer kur dekel di cer yayi kuru hal lar njaro walja yayi kuru katen jam mambo bode kinarum bana kelakel kelakel ngila marum beyi. Andina lang turnua ili insurgeo so persen atau sa noni ende. Amma turnua di adi turnua be ili am hijra cerina isana am kuma ili curu lor yang lor unja kuljene bulan unja kuljene kuru furu semetana ku di pelase ceridi kuru teya am lor na naja nada anu mai ototong ceri ar madi amma insurgeo so adi ngalte madi ende. Tu adi ngalte madi ende. Kuru kelan emang bawa ili au insurgeo cina ili kam camang munafik kwa. Am munafik kuru am di nonumba undia ini teha casarai. Kenam biya anggal tema di ende. Tidi a enggal adon na ama jau kanji nen jau. Ama sami kala kelma di ko te gam gede sana ko enterje ko am lor di ko di pala sami kala kelna ngaro sami balo di dekel kisi edi tidi. To enterje adi wunji kena cama andi di ende. Kenam program di andi na ada leg di fan program ngai so bau. Ama program tayi na di biya program kala keli adi di. Am biya hijra cerina am kuma cerinja di pelase cini am belanja kuljeni sana am kuma naden naya na butasan otokton cerida adi sasa keli cedi koro au di tam tam bawa faida koro balo cini a balo falduma koro jamam gu furu dengundi ati maji ay au falduma ati ay kena au ham adi mai manca kena au ti dinggila mau inggila roro ni enda kala kelimbe wanjukan adi borong kamla galtema nodubi baloro isu ya kiltwi. Nudiu ye, sawar woli ye, turumba na awadi faida awadi ngila. Yana awanan deng andi kama ligi di faya diwambe ya, awadi nguru di turunwa ko kompetisyon nguru, dawarati ye, namar di kalakila di ngila ro isu. Kalakila kilwa di mena ye, ama tenda ngu tedena. Ama kuru hira ye tenda awadi jamaas, yala jarwa carana. Awa carana di, tima di ye, kuru tima kalakila chudi.
1: Kuru ade ma futuye rosendi notu na shala mara dekele da sorin kila jiri goram gaska done dekele kate done amdone kara lan solo daw haza sandia halamza suro jemi rosakina amdone korkora na zana madro kila kila naptunilepa sudinin Ali Muhammad notuma na shala mara dekele lardu Nigeria en kuru adema andropen na sudna
2: jama assalamu alaikum abro salke su ali muhammad mafuni juliki mamud sal am tsai sana futu juli julia boko arame tsai sana hare so julia gare gab sana so dekele kala kala hakika rasulin dikate kam so kam so ay non makla kala foto en di rasulin juliro lone ay araks dekele kala kala sudin kam do no kabila do gadianya sha ndi ay marono tuya kala kala sudin Guli misalo kumara nam nam rumia kutu dekel dekel akul surin the police so soja so immigration so amdo no buron aslano andia se alam de muamala bama dekel de eske kuma alam de muamala gana ya awashima de kala kala surin ay ar awdon na arinda anamado kuruma samalar zamo lelmia a dina ay zamdama akair ma futun la agadero lelmia am dinan adin gadia ambe kabila gadia ambe rumin kala kallam dan sai rasulin ardesk kurcha ay najeriya ro isimya kamar awdono najeriya lan isim ga amya kabila yo so nda klaran da ata muslimen kalkam kristanen kalkam kirdien kalkam juriyai nduma gair tinro na fallen kiltana awasai mara sorinar tole awasai ma dekel ngiro lon mamo jimba hakika ro kamar misalo imla isam imla isana pilis kwae sayya duriya kandi anala isabol boxana tole suron notana be har sanji number wire sirna so ambe kamaru sai ya kamanda su amana mana dai dai awa sai maru su duk la kille lamu kla kille surna alama ba plezina
1: ngila zoro harami kruntu daji na allan tamotram paraskram done zawale dro keshe susu sawanyi tida lardo done nigeria kurade ma lardo done chadia kur lardo done nigeria ya wa banaza paraskram done zawale futu sandinar nandiro isna wanan dia sai ma wande fuya kalewantu sunyau ma assalam
3: zawal
4: zawal
5: Bale Ari.
6: Bale Ari.
5: ಕಂಗಳ ಚಲು ಗ್ರಾಮ ಆ ಕೇ ಕಂಗಳ ಕೊನೆ ಕೇ ಗ್ರಾಮ ಆ ಕೇ ತುಂಗ ಮಹಬಲ ಅಂಗರಣ್ಣಮ್ಮ

0: Masha Allah ngila zoro harami kirintu nda sotu mangana pili adi nindi ata ida zukuru no zuna ro kwa bonu nindi kawarindo apalpalo gumgu adata ili nindi kawarindo shimada gwenye saudu ni lukti esuku kasara taro bonu ya nindi kawarindo shimada gumgu no bayinado ni muhimdu kirintu nda soye kirinza awadu ni tidi asandina ma au bimfutu ya dafu ndi unankaro asalamu alaikum hello mangana door tindo ni andia bono daje harami kare tindo so bono ni ndie ka rindo agumguno assalamu alaikum tumangana au bi mashwal dun ni to kirol tin boja kam jin mada harami kare tindo so ni ndie bono ya kala da taro kala modu itagat ken adro you know au bi first kam dun ya zoli adan gawan itagat ken ya aulado ni asu tiatrana au bi Ben Clapon na mani kudia itagat kia rawaya ni ndia kila mbena itagat kui. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaiki salam duma na jin.
1: Ma isha mwane ni mwabla abrin.
0: Ngila isha mwamad nyakrinin.
1: Gasi ya buwan za kanja basana gasi ya ura karuni kujizuna.
0: Ngila.
1: Kama jiri kala bune reza chira isha jiri kala. Leila so tru buji der za kirta kallona ka su sai ma to marangalaji ce ce kan mare jiri kala wujur za kutu za su ji za san masara ce kan mare asiro ma sai ma gaskiya ce ndiri wa suri
0: arin ma auren cire su jene n kishana rita muta mune dugle ni na tu kishana en karam da ayso le nye dimin na karam ni le fada pon de onan karato nas maro futu kurma de kelkil titina ade yede na sa kishana amama
1: ya da jiri kala wujuru so jiri kala kutu so da wa ta sayaron manana da isu da kallon da na kallon nan mu sun wi shi bari shi ma kawai dingire wa suri
0: kirmaro diu ya de din
1: na
0: kirmaro de ri tagat ku ya korkor ndo solan num kam diu ya le tu wi ya lam ka tindon
1: alhamdulillah nguren dan wallahi le tiyan
0: ngela de alan le fada dio to su klapun na soro gotu kotu ni le fada ndu so shima ore mara de zinaro
1: ngela kare wan sino
0: amin su ma min ngela ya shatu te da ne nyu askinina loktuma wonum andia bonum kawri ma gumturo harami krinchu inde so ndi bonu ya klada taro kla modu itagat ken adro benda kindono kuro ade ma awlalu ne ngawon au bi praskram adie sawin trawan bi ma andio fationo krinyo awlaru ne tiya murare tuna yayi surofar scrum adai lanin dio class ne kude ita gatkiye kirnu aiso aiso lezina ishi nonin dio zahir da kindo ne fanwi sawun zidu notu do ne putu kammi ni le fan laptin da asujinu assalamu alaikum duma na jin
2: assalamu alaikum ali mamud duma na jin
0: ngela zoro nya kirnin
2: la amdone aw isa da haza lan kin le
0: ayi nam
2: amma adiya isu dauka marogawa kamla shiro kutuwa kamla da tariya cin suriya da tari a wurta cin amma yindiri awoda ayi marogonu karun don tattuwar wallo noma awodin yandi to ayi saka cin bulkin da ayi ayi so ko zina rubuta ko zina amma wani awod isu kamzina ko zina ayi andi andi ma yawa ne awola izala karun zan sanje tanji no wajari ya sanje amma fayin sanje na kai ya
0: amma ya fasal don ya kirma da kelle kindo tuna su ade ni le fada kan bazu in bara rumin lamkatin zan mu'amala sayin ade rawalja
2: yo sanja amgai bulai da har da kelle to kacin zaro jawo fosta yawada
0: putu para scrum don karantina ide
2: akai da kidin na wallo na ma shi ayo na kullu ayi ayi to ko ina amma sai yidi a aure wanda ji ya samu amla tilantan tuwaro ha ande din ayo dino ya ishe dau haji ya zuwa dino gwamnati ai dino gwamnati ra ko sai dino ambula ya dima ko zai biya kawai a wasu manna miliyan ya di ai ko ko zuna kuma na miliyan ya di ba dima ya ai so ito ko ai so ito ito barna tana ya da ita ma dai ala jirna kinewa
0: amin ya hayu ya kai yom gala tsai da ne yo askune na lokto ma gonum an dio be na ita gat kuma ran tanas maron na mana naptin ne fa ad lardun dia ade makro lada ne maskin kuntenin tawassu bura ko zina dia ran le falan kuri tiyo nan karo hami kren tun dia songo lokto ndi dia is del gana zina botu indi albin ya ka ko jumbala nan dia fajaranin tanaso modudu ne ita gaskiya kirnuwa ma adishima kila lamar duni yanzu tare da hazana ade ma jami bula ya ada san dia kullum dake la ita gassa naftin le faida lamkacin zalanta wasu yango boto la falgana assalamu alaikum duma na jinda andia bo hello tumangana kwa gana shuwal duni ne to kiyarin biro oljin fandum bonim malan fandum gani aubi mashwallar wallono yaran motiya makla da taro ita ga kumin kila prescrum dane ita ga tuna Allah assalamu alaikum wa
2: alaikum assalam
0: kila nduma na jin
2: na'am ali chai da motiya
0: masha Allah ayyaramin kasarata loktun je da gogna zuna
2: awira kila da ambula ita do wanda saya juzai an gai bai hawa ta sai sana da dai kana da kinyo da ji wanda ya walta na chair walta yi hawa au ala da ya da su da ji kada ni gune yau a karu da tudu yau
0: ngalam
2: sai afu yau
0: ngala zoro ngala sai da ni askarna afurishi ma wadani kuma da mai sarana ro harami kirin tun je so na lankasar da ne first come dey tamtam man india kurno zima za walle ma wasan da rason ne kau indiro nan jo ita ga sima talawa da ma larafan kuntin ne first come za walle ada tilo tilo nan da kurno nan karuna do ne tauto za walta kalasi imlada sa india da ma kursa di insta sa uragum zina yela da ji harami kirin tun je so su su injiniya do ne kunya Hafsina Amina Adamu unan dio kondo su ada fulfullo bonwala hamgina ade maso inci da bale are first cream shimara ne dio dor sakla da taro ita ga su fulfullo first cream shimara kunwa ro tuma gana ne dia tai da zukurno zonaro wani dia sai lokcin da fuya ka drug liwan to sun yau ma'assalam.

0: ngila zoro masha Allah baba
1: na'am
0: nyari ndiye kan indi medo konye
1: nyari kan indi medo awa indi gana makam sidin konwa mana kutto
0: la la la aye mana kutare kijin kuru konu je chaman shi botun zuma karaunai baba la la la da ba shugaba da konje ba shugaba nyari shi matu
2: jiran jiran zuya
0: sama na tuna ta ai clan mai sa
2: au clan rai suna da kame ko angulo lonzu suro kanne rasku a wajin ba
0: ayan ca buron yayi ko da
2: ayo dar male gana ya kam sa tinya awai indi kuma gana ma kam sa tin ko no mana kutare kamar jirwi kata nonnon gwaya misal nyoro mana kutar karta karo min kat sidin
0: chaada mai woro gullon
2: a de chaada mai woro gullon kurawai ajaban dir gana ma kam sa tin de kauli pal nyoro gulja karun gamin gaido kau mau wuri kin tawar karun gamin kam tumani me nyoro gulzuna de
0: ar bali ay gul sin gullon
2: ha yo hani mai woro ngai gullono an mara awi indi diga na makam sa tin de kin no mana kutare misal ka baikin kanu bin me sa ina binum ja ndu ay fu ndura ta lazin
0: are
2: wa ko ay fu fu mo kon ta damba
0: a ndan monji
2: yo
0: mala yana
3: nam
0: da ta man da nyo konge
3: konna mana kutare
0: a ilmu rogon
3: mana kutare mangalo
0: yo
3: furu ka kerna
0: mana kutare mangalo
3: are a wala kon ramium ndo sa tayai awi
1: ramium sa tayai
0: haja ba ba shugaba
2: nam konna mana kutare gana ma kam su tinde misalo mana kutakaru za fallar kama guda kam lortu wan rojinde
3: darajan
0: nuno ma yo mana kutala so di kam la alaman na daraja amno tuba
2: yo
0: la isku nyiro mana la kutu de
2: mana kutu kama guda amdu nar na zin yiro mana la so shiro kutu gutima
3: jere
0: ngila zora baba
1: nam
0: nyari shuma de lan kanuri ay nganza zin
1: kam so do numfasi goza ya mana tinani aro walza
0: yo
1: arima
3: jere
0: Shima di angalo naptu lefa ya sutin ahade jiro biya wadu karunu zazna yayi wanda kin ji kama amdro mana kutar gulle
2: awre fosarin zai kura hadin kunna mana kutar gana mai kamsu cinare
0: kala
2: yan za fosarin zade kriu ji mana kutar sa wala sun ya ci jin ki ja kanu ra wajin kuma kunnu dai kunnu da ci jin baya
3: tawari
2: kauli chai kriu da sangana dai ganya
0: shirin ya mun jin
2: yo kanne rasu kanu hamdi baya
0: ayile
2: gani rode mana ja a wannan gugu da yaso filin ma
3: tawari
2: kura amma kamar ma dizai na rainum doya
0: da hamdin
2: yo
0: lenye ganalatu sin ishe afras kamshimara goye koyen
2: na'am

0: kara gwani mi kuruwan da sha nguro wuni mi so yanzu shi mai soron karo za da su ku ganan zaba kawuri do ne amma gana sha fasar ni miya ngujin daji mallami ne rakoni miya
1: ngila zuro baba gilele kuma shi nyare shi ma ta mallami no
2: na'am
1: nyan ro bayana ban ni min ka ba shi gaba da koyi no
2: ta wada jira yanzu mana zain fa yana tusuna wari
1: ka nyare mi da
2: ram da zuhurin ka ya kaya yi goroba guljashiro kizo zonga mi mi ai ciro ko zino ya urai raiye dawari gulte ba
1: shi kuma nyare shi ma ta ada ka nuro walte ya ai nganzazu baba
0: ah turon na dawun be burzin be kuru a wado ne kan men yoro cina ci ya son himma nam gotan be so yanzu mana mana so do kanure mi zanno awo mbe da minna bayan da min amakin da ka jima ne mi ma kin da ka jima ta shi ma ya kam so ya kuma la yajin ah awon be da mi zanno first course waltike ko ya putu yin ne di wallin ne sai gari un jana kalam yaram na laro koso a wala so da tamma san biran da amar bayan da amin
1: biya gane alhamdulillah gullun bar wollo ne yayi da kan tamnam ne
0: yo dai surwalan na dawa burzin muhimma daraja kalan mi asamma beji
1: hadituna
0: ah mana kutare mizanno suro himma bayalan ya kara shi mizanno kanure guljin awa awodo mana mana sudiya kalan ro treno ya awa shi ma digan yikin do tronop kai mizanno kanure mana kura kura mana ta kammi auron zai kindwa birici kura da kotowa da kammi nungwa shin ni wajin na nduso yino zana ada yo dai shi mana kutawa da kalanmo himmatum goni mi asambiya ha kama wala rumiya ta wani samaro wani cin zanna sen
1: mana kujide suka
0: ah dai kama kujide suka wani cin zanna sen daji la mana kutawa da alama kutawa sha
1: halala mana be zai suran mana kutatu ba shi gaba da rina ma waltuki
2: ah
1: kuma nyarin da kan yak me kala awa indi ganan zabasna gora mana kutasla
2: gai
1: lamar done gora idan ro bayanta nasi hazana kala lamar done mana kutta allan karai lamar mana kutta ada kanuro ishiya
2: gai
1: kai bayu andro iramin
2: chaman kam indi murarin da tumar galti malalin mana kutare suran be kam mana kutaru mad tumaro amraran ne so ndi bana amraran ne madana ladin kuru goro duma futu guzana ladin kanurilan bowa da guza ngoro wada ama kanuri national ladin lawaja ya shiro guzen ama ngoro wada kame ni goro manzudo krillar kame awja san karuni ni mai minada
1: adda mana do
2: a ganan zuban jiron zoksuciya tarin rom hayisin
1: ro gare fanni me dai
2: ah kanure ai ngoro wada na harama mutar dana ai
1: wen panti mana
2: yo majlisin na fana ai kal har ma rashid ba ta da baro goro goro mandu mangu wada ar maro ngoro ngai ar kanure ai gulda
1: dokuma
2: goro goro goro sa awu
1: fulfalti
2: ah suru fulfalti na de awu ngude kanure fulfalti na de ai zoro mana ja
1: kula zoro ba shugaba masha Allah balabino linye ganalatu sin ishe ya fraskam shimara goye koyen

0: Masha Allah ngla daji nyarinde kun diome na kwanyen baba
1: kun diome awo in duwa makalan sulin
0: awa indi
1: duwa
0: makalan sulin
1: bula kama kala kaskaya
0: masha gaba
2: na'am
0: awa indi duwa makalan sulin
2: ashe bula kama ayro fanjum
0: wudu bula kama na kanum mai wasde made
2: na le ni min duk jiro wazo gule na makalar le ne
0: a
2: kun de bi la fuka ane Because Kangam Ride is more than a canada. Come on, Kintaman Sutin.
0: What's our subsidy? Come
2: to turn on background of Saluna.
0: You're Gilekanuri and Gazanadla.
2: She Kuma Bulakamad, Dinar Kublavana Makarangalova. She a lenge, lenge, lenge, lenge, lenge. You mean my Kaugar Kalamusulina.
0: Bulamakatum.
2: I'll
0: get it quickly.
2: I'll get it quickly. Bula and Kalon the Shona Dunaba. Abisa gab kata aman na daum rusana dia seti.
0: Bulan dia mana bulan dia?
2: Nang kau orang muda amar. Dia jono misal pelikye.
0: Keringin.
2: Ujur nampla awan. Kau bulan dia mana dia nama bujang dia mana cila dia mbak. Lur dia mana fallai. Aman nang kau orang nampla amin dia mana. Dau amni men ada ar wanesen. Tudi wanesen. Sabtu amda cila jumba.
0: Dan ju kam idea tu lojina.
2: Yo.
0: Biar surat tu kan tudu na. Kam lah panzi ino biar kau jinnya. Ha ujur wanesen dati mada jin.
2: Yo. Nato tumpan nba.
0: Biyayinda shi kanuriyayi kam sabtanza.
2: Wana nankaro. Bula ama. Gawar faldiman kumaro hijra wadu. Burnuwa yungay nangawar damare. Kanuri maa dinala ndara nye burnu ngawar ndu.
0: Adi.
2: Naro dahun dharu sana chiza kolda burni kura.
0: Tunza kolda na jada.
2: Tuduro waltaru nduya yungara.
0: Ngila zoro ba shuka ba dajiba halamiro walte ya. Duwa dhriya kumazi nyari maa duro walte. Balamino.
1: Naam.
0: Kila nyari ndia. Kendiyo mi ala. Ayira min. Nashado ni ada kanuri elan.
1: Awe ra irunguro kara kanuri bula kama kala kaskai yari noru kala kama nsulin gudzina. Za uro farakde. Ha, biya kama kaskai soltuma robo onum uro kaskai yaro sa legu limea ala yziriya kala kaskai yaro soljunsu. Tatsu gam napcha kaskari natu mazina lan salzu
0: siro
1: olono ha. Kala nzo nsulin.
0: Bale soko kam gari.
1: Ya, salaja ngama chida are chita koma guljin. Kalan sulin bula kama dia ada itu mah. Lengga uriro dah kini mindo leni mah kau ya kiri kasum yesimin.
0: Japa.
1: Antara mana bula amesin naba arum agulza. Mana dijere kanu ikronzo farak.
0: Gila zoro bah lamino. Gila baba askrinya na nyuro nyarim ilmu tua gutmai allan. Lengga ganala tu si isya fraskam shmara goe koyen. Baju kaba.
2: Nah.
0: Masha Allah gila harami krontunde temangana nanti andia tulutu rogawi no suro fraskam de nyari atime allan.

0: Masha Allah ngila harami kruntunde tumangana nandi andia tulotroga wino suru fraskamde nyari atime alan. Baba, nyari ndekin ume. Andro gwone, lukutu halanza ngose di nakara.
1: Ngedaye, awa indi dukuru wande chintun gwone miwono kanurie. Awa indi chintun wande gwone miwono kutu nyari dia suru na laden kuloa daji falde kishana.
2: Awa kanurie ngantantana adu. Kuloa mdu kwarin gwone miwa, bana maya ekada panjimin.
0: Hadi ya manado.
2: Aha. Kurunyi klam de klam suli baro shakum bomin. Ama ka unyi duma naro namin mara imbar mare. Mana da san maso kuloye maduma kishana dro mayali de girdin.
1: Tawari.
2: Kishana ru shi wada cintin gwani mi guzana hada. Kinda kun bari ne. Sai imlan gratis soja. Are da yadi?
1: Are gade.
0: Are gade.
2: Are gade guzana. Shi kan re guzana ya. Tilama timi ma dari guzana ya. Dai kinda kama kama da saya sai tilan falta ya ka mudu graja bulan don no wolona sawa arle to sawa am gradna
0: yo
2: kalanya kure de
0: sawa kam yotta ma ya fandi min
2: kala a kran dan tulima amma lenda misal kono la lagos la den ya am wolona da sawa alle ne sawa am gradna gulima
1: kam
0: goya
1: ya
2: kam goya sawa kanuri soru ma ari mal made
1: jere
0: la la
2: letina ro da mazar gumde ya le sawam grazna de gulima ayino nguma me yada nar cint bula gade na waja ngas sukarun dura suke ken
0: ni shi ba shugaba
2: na
0: biya lamar wuri diwalle hamdole tediya tokkolimiya
2: gai
0: kame wani mare awaz fallandiya sidin ma takalla so ndinna
2: ushe ro marto rangla ni cint ka gudun ya yada sai karun ngas suke yada yo nda sawam do tuno tu imade uko korea yao
0: jo dade amana do
2: aw fandro kolum le tiri machida
0: jo
2: darasin dungu ne
0: gilele na allah kolle karaushi ma da gongi agulli milla
2: kutu yengu ah kuriyo ne indi so muko
0: korea ro wollo no
2: san yan ma da din kamru kalati bari ha
1: tawari
0: baba ya alaman zat kalatar karin gambari ya
2: balabi
0: kalatar
2: karin gamba dushi aw la aima wa amurade wa zana do yan daran ne no mamnya ne min amma ngo awa angawar zeno
0: allo da lamar nya sa an kurai awa ka takra kraza
2: ina sai duk mamman da zai mina da ar gana lade manango san yari da radio din autiya
0: kruntu da sai sai kanza sarai
2: kanza ben ya sai
0: kanza sai sarai nan
2: da cilur ma kuma mamra mai sai na cilur ma da sai ladin lursa wani ya lata cintin ne da go zai sai
0: hajjaba
2: ada idea ole jin sai ar gana
0: ar gana zo de
2: Malaminu
0: kwa inde bulu ma ba shuka ngana nanji mum ne ka udro balaminu
3: na zauro fara ai so mana en gulimi a dajin ba kuma haro kulon da korin nan karura cinye ya kamun da durin da duk gonye shilan ya ile nyen na da njumtula barenye ne ishe ne samanum korin ma so onzo
0: korin ma so onzo
3: ah kuru kamu ya korin wanda
0: ka udro kamun la ya kulon da cinto ono lo ma le zunguzu barajin da ni ba cintir ma cintir ma
2: kula fulu magana ni
0: ngila daji kamla wala sare da mambeya ba shugaba
2: amda sare na mambeya gulma da meji
0: ngila har mani amma ya lokci ya halza ci do na wurma balbal shi ma da kasara kwaltu da cira ko ge
2: mojin baya daji amma meji da awuri zana da gulti ni awiri za na cintan wujur da ruwa zana kanu ya awiri za ka do kam ga tarawa limin
0: harwa
2: kunda kun bari ne da yakti ay wajin garati ay wajin kirmu yayi wajin
0: ad manado
2: kam awad banwa kam kuro gotuma ba ma misal sero lagos lan cha janum kurmar duri du gozleja
0: fras gozleja
2: inda ku eletiram ku rukinallan amun mam danoya na dauna wannan jimba
0: ni shi ba shugaba bula fallina ayedo
2: jo ayinso awadana dungude
0: gani shi kanu ya manati manaja
2: yo wan manaja
0: nam kringan ya kal
2: wan mara ma san suran darasa
0: yo allo na yari da gapsuna kan yaren me shi ma at wanda kolle fursi titi bulmi so do awo shi ma da sali sau do awlar dimino walja kanu ya ngai gulzina da awen dikin allo
2: yo tilam dedi haptir ma din diya diyar ma na so do awo kolle wunyiya
0: lamar
2: banatin da tar kurushi klanzidi bar wonon au yakti kadio awo yambuwa da duk soyayya mai da ronimin cenya bulan daro awo shi gozo le zina ma'ar dole ne gaddero
0: bulan zano zaimba
2: no zaimba
0: tilamda

0: den pantuduro mana ayinsu mana amma kanuri hangal la da wuro bayanne ada
1: na lamra da mbejidi ya nyare ngutu mai allan na shado ne nyemadiya digital miso do fatko win so do awa falland ya kama nunu mai allan sai yeso wanda ruptain surfras kamjili atta aidro so do ne darasa ko saya fulan sai madiya na san dro zote rai ba shugaba allan giya awa da frustration dia ngala ala anda current tomorrow sudu kuru adema ala kanuria hapsi ala karundia krizi wiyenyero waltike uso uso gulungana futuro loktunda gonu fraskram nyariya timi hadarnu kuru adema suradlan awadara sada kruntunde suru hawailan masha Allah ala sumu karuni andia krenzana rozi ngila harami kruntunde daji na landaram do fraskram nyariya timi ya kuyetro keshe timangana nanti tamtamza gonwaro kuso tai martawa so wanda hada zana ma da sandima ba shugaba
2: ba da yi kai mai kullum ya
1: masha Allah ni rawal take ushe ushe gulgana masha Allah ala kasada sira kuru adema ala ndelefa sira baba
3: na'am
1: kun tunde so fajira turo
3: ngila o abba bala ma ala ja matin ya fajir rain sai oxygen da fuya
1: kuma an zinyari mai balaminu
4: na'am
1: tuma ngana ne tamtam zagon maro fraskam shi ma da
4: tamtam zagon ngana ai kurnotu kana ai
1: kurnotu mai ngila zoro harmi kuruntunde daji susu kusota ai marta kur adema sawayan cidaya wabana sa fraskam shi ma da nan duro tamtam maro ita ga tunailan uma fatima grema mod wanan dia sai kam kafuwa ma assalam.

0: na ta kindawo tetre benama kindawo tetre are shi a duka shi sai ku na ta NPC ngawo
1: sai kayum bika
0: filin suko shi ta ade
1: da yin kayum
0: ngawo support center zone na fly was program kalkala NPC din dai shi du fallin yarya kin kira kilari
1: du fallin yarya kin filak ladi
0: a do fallin yarya kin kira kilari
1: na gulguna do ne ramiyo ne ramiyo
0: amma baton zan
1: tira rai
0: ale da mai baton zan da ba mu tira amma shi do fallin yarya kin fiskun tulu
1: fiskun na gulguna da tulu ada shi da
0: la bada da ya da kurman shi kumaro shi yake cewa zora Allah kan tana taron ganda na zuwa suna da mosquito coil
1: Yeah,
0: a kuro igin ginata da igin da dai shi ayi yaro da ma sai masu ta koyi kuma da
1: yawa
0: ya kuro mai shi zamzam dai zamzam da tsinera yaro su
1: yaro su da zama da a wanzu roba da dur bulde
0: ramba da na top dog shi da na to shi da nan da tsare dubure na kana ne ro duka da gure amma na kan da ne yaro su
1: jire
0: ayo kuro sabaro pandin dai kamara da sabaro profazin din to ka career u kurman na yin duye sai sabaro fiye yar u ayo kurman loko inde shi yar u su abon ne kin din genera do kallo ta sadaji ayo kurman da yana sakkin buwan da ra isya kamaro cikin gundiyare kitare su genera do araka kitare su gundiyare makirido wala ma yarin dina lan yarin din to mara ta ta din kuro dia ta kamara dia ta yarin din to mara ngul ta da din
1: yawa
0: na shi man kama shi ngul ran yaro a kai ben ngul din yaro kai ben ma yar arasu falle yar ya su ngul din yo kuro talia da yaro shiro a indonesia na dia shi na shi man yaro kurare
1: de
0: ben wala na ma kurare shi yar arasu ran yaro de ben amma shi gana gana da shi yaro naira yar biyon su na yaro ta biyon yau kurman na cikin buwan kamar da yanda ita da dinar shi mara sai mun gilla ga la hambaro suna kallon zo buwan da yake kar kar ai kallar student ne ra yar tulur
1: e guse en kal rai
0: ha da yar tulur
1: yar tulur
0: yan kan kar yar tulur amma nama ma da dufal
1: nama ma dufal
0: nama dufal nama ba yar tulur ya kuro shi ta fara kamar kinyoro select suru ti din ma ya kuro na ma ma na ma ma ne ra din kan ya kuro da wanki an je kamar shi a shi da wanki har shi girmin kin ya su kin gulle na garan sai dukal dukal ne ro na ita girmin ya ro da ro garan ya su ya ro ba zuro
1: gula la gulba
0: a ngular wallo ma da kin dai nan fa cikin zariyar o gulla ma sai ne ron gun jiyar ne ra a wurin da ne ra dukan jiyar jiyar ne sai ngullo to sai jiyar akro sai dai ya da ita man kara ka sai landa ra cikin kira su dai
1: gila wushe kasa duro Umar Habib andiro taman awa gade gade ya ke magulzana daji zomaro kasa dan zungla go kam gade assalamu alaikum
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam da tukliya.
2: Ya zo yawa.
1: Alhamdulillah, nduma naji.
2: Barkan ba nan garin nan ma naji.
1: Ngala ba nan garin nan.
2: Ah, tawon tawon kare aka su. Awo arjem na sarai sa restaurant no tana wa du. Dan ne ra yaro buran alaji. Amu su kitta.
1: Amu su bidde.
2: A gana wiyar din shi na dai yo kuma shi a wadu a kuru a kafki chai ya din yesa nera kiskuro telegin
1: kwa halu
2: a akwaya falle. Yo batir toje ke naira 6 pro tulayi. Tempo lambaro ti aru. Ke naira yero.
1: Yero permanent mala temporary.
2: Tempo nga ya o lambaro ti mi ya a o nga i kurama a wadin.
1: Cintin me ya cintin ba me ya.
2: Ah cintin ba.
1: Cintin ba ma.
2: Ah yero. Uroro zan bi ya.
1: Da cintin ba ma do.
2: Ah shi ta mun zuri no.
1: Jire. Cintin ma da kai ingila. Bayro.
2: Bayro shi ne ra me.

0: Yajiti dina ma'adar shi mafude minister kama kisha na ya kita kata ngulia ala nuwakano.
1: Gala hawar gedoro napkiyari na sha terbiya la majira ala mana milyon miyan fitolorin tolorin karangayriye dina lan ari kraye sendiyan bozo na au kazino indaji loktu falte suari sendiya kararo zamzana adu surasado indu indin finduloko unedu nono. Bayan anamade kulashi karapkaro inshi inisef gulzen madu sutulu adi yame lami saro. Baltero yakin miyawe kentawdo in setambre saadu indin finduloko arakene alan. Daji kulashi nzadi ya gulzen na majira gultuna maade daji ya majira loktu falte shi seseresi notuna kuru monti ala zaktuso kala nilefa balar dinan sendiya zamzana so ada sama sek majira gultana ma ari engu so dinalan ari sendiya krayem bo nono hawa mahmad aduma hawara da leps ki bintu mahmad nuren krinye
0: suru kula shide da je karab ka re yini se fe de guljin na majara de da je okto felce de tira ze da je ta tira kara sunna na shide da je kinda tarbiya ya wuzna dinna kala ari de su ku kan bo so kra duli su ya wuzna de dajin gauro wulcina makara na shade daji larda dwe anun ya wuzna de dinna daji kladi duro jodi sore kaza dulare na trum de naji program ne UNICEF de larda faransa ya shegu jinna wono kanda dai daji majarawa octofel che dunguzu so daji larda dwe duno kaskiya ma wuzna maso da zamsuna wono aje su ku octode mashawalla aje di isiya kambo soda ji fera soda zanjina makara daji kladi duro sa octode seye kranza soda kanda majara aje zamja daji seye ngunza so fatolanna napsa kradro lezemba yoctode fatolan napsa daji amranza so yesiya goza da tana fatoro sekina aje su ku kla daji mashawalla kada na shirin daji shi matana sa majarwa don octofotia wuzna de su ku karab kada UNICEF ya bota gumsuna na shirin daji na tram don kraya wuzna tro ko de sai ya kasada sar shirin daji garde montisa wuzna audu octre daji majarwa de di isha leido loro mi asoman jin wono
1: lardo ni jero ko nya waltiare to motrom indaji gaudon yi amuralar di ada doka sotolu simaron shima lamba fiya kulko indin nokta uwa mari tamanze sasen gulzana allan jamilar di tayi da zadaji kazi tana klasima gultuna mari fondo banzelan daji kawana allan ministeren na sha arze kasuelan dana ariye daji amdon simare soladin na dawo sorzuna guljin na sinima lamadi sima soda graza ono kala ariye lan sawnde kirai musa da mun yamelan andirone ze reporta sharipsna kiyan yana safiya mahmad abaganelan kurunno
2: lamar doni fulutu taman siman doni shima lamban fiak indin susu u arshima nya doni amuralar de nigere kla siman ada amblai samma so shilam faida taro taman doni buro siman e kate du mien yer indin so la du lar nyer uskun so ada samma so na rufun so kraya so allah samma alamana fiak luko o ne so mi ar sero fuluzen kruman kla taman doni siman ya ar sa sen nelan siman doni lamban fiakan indin susu u ar kada baro walzana am doni sai martu jarro kura kura na sha lamar ar zai so ar grazana ye kurman minister lamar tu jarre she ma ko zuna ar kida fol na sha lamar ar zai yin sirina moto doni shima kamion gulzena ar alaman na fiu ma su tuna siman doni lamba fiakan indin susu u we ar wo su so ndu su tana
3: so jamai am le maria kuro askara drizen na sai rumia kulle siminti ada tamanze ada fluturo do mara daji am mai ada dukso dritu so sadin daji kula shi so tawa do maro am mai ada dritu sadin taman siminti ada zepsuro
2: ngaudo ni kentau kada kozuna am me siman doni lamba fiakan indin susu u ar barazen ar kirma ar soroka suwaye allan kawo karanga ar amblai wadangai gana gana sonde na kashuriye tamanza ar gana zo
3: sepat aw shima da ngalani aw shima da loktu minister lardi katab gozena are daji ngauden isi aw shima da daji zor wazina amma diaye nani min gursu bema fandimin
4: be aborda
2: suro kida da lamarra arzeye allan kwa fal shima sunzu gagara sharfo she lororon siman ya arsha alaman na kintau ya kero da kada klasi man ad grazina lan kurman shiro lamar doni sheria isaden
1: gala jami da karantin darasun ne hawar lardin Nijar Allah kire hawar da yare kirin nan ndirongo klanza ta kike fano kala kindaro ne sawur kate larda india da din kampetoro lardin Nijar shire Cameroon na da ji kidablin duwan ne yare kirtoro sakana kala jami miskinna lar di chatin da dana lokunguna sendia bana da wortu duro amura lar di chatte da ji somno kura fal ar yemme larawa rubni jamana lan da warzana saman indro da ji suru hawandi kura lan nana reporta shafanwa yambari ro andia badia remzin gono tomator magana war sama askar ngana india assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Hawara Poriti Sade, Ade Umar Muhammad Yanar.

0: gilla zoro harami krintinde so wonde nande kange se gozi ndarason krinu kilamita fis gus kunu da uwa pelanze fm tuma irina fulende gudo pepe to ba alama zar fatima makai kama ma da lezina reishin ba daji kawo ishin do wanda faras kram de gonya konya. Ladies and gentlemen, harami krintin deso ndarason krinu kilamita fis gus kunu da uwa pelanze fm faras kram tam tam faras kram do krau masoro da wadana daga zin hasan kan kala purisen kamaro wadar dela shin zu wallau yin zu fal gozo fallo grasana da jara mi kurin tunde so na lambo tunde so da gonyi gonyen kaw Fatima Makai comes ado ishin do Fatima Makai, thank you so much da yin ruwa screena kamu mara la manzadin na cintro leno tamana sinin lezo ishin gulzo jande na la faras karam de gonyi gonyen harami kurin tunde so d line is on no kuma radio wa mana rida ji furum gata
1: hello
0: Allo, salamu alaikum.
2: Wa alaikum salamu alaikum.
0: Da bato kilewa.
2: Kilewa, sire kuri dina amu kura amu kifita ala nyato ono, alhamdulillah.
0: Dina ami sufito ono kuri.
2: Ah, ami siwande, ami siyala, mbato kwenye cho ondo kwa.
0: Gila, mashallah, wishe kishero.
2: Ah, si, Aisha, lale wishe, si, Aisha, gwani Muhammad, ngura limanche.
0: Aisha, gwani Muhammad, wishe kishero, paraskram, de temtem, paraskram, do krawam, yako kwa mwami asandiro, lale wishe, itakar kubido.
2: Kaya baro, lale, wishe, bro, hawali, amla, tuwala, wakirin, sa, insamaro, da, dubdo, ndo, sa, irogu, loko.
0: Gila, mashallah, tumaydin, na, dubdo, kilewa, nume, samona, ro.
2: Denga wa ariyan bani Muhammad Shirin Lale Wishe kanzo
0: yo yo Shirin Lale Wishe tuma idan Lale Wishe ne me son wanaro
2: dai kam dare zai ya ba kan tun da kan da yake da
0: yo
2: kam dare ai an suran karun yaro dai lissu an so ala kallau hayi bungana
0: gila masha Allah tuma idan kamaro sheik dai ci lan gorawe thank you so much
2: yin gora kilashi ne
0: gila masha Allah dai da jiras girela look to go by the look to Allah boturo allo assalamu alaikum
3: wa alaikum salam basan kan dafa
0: da fato kilewa
3: ya sile
0: alhamdulillah duma na jin kurun daran nan da yabo ni min
3: ai uma abba bula jakana mana jin
0: abba bula jakana wushe kishoro faras karam da tamtama faras karam da krawam ya kuka mun sandiro lalle wushe hello hi tagad kamin do
3: nandoro nandoro amuso ya jin najere zafiya kamar gauro huyen ya
0: guru so manna
3: ah yo nanje zafiya ryo kwa auren gulayin wano yanda waje amuso
0: nam da kaudo
3: aha doka ka amso akrama hangal hangal ne shogul ya shin fangino amma yau zafiya zafiya gan ma da kirin gam kurzungum tanya yau dirimi karamo aw ka kalbu dirimi
0: ari gulimi shi na dana din amso ma da
3: ya a kulle ba san guje guje guje ka kallo gune fanya da jami da fasan da kura ba da na ba da hello hi mina
0: gila masha Allah hasan kan ne titin da ranyo hello hi daga tuna
3: Kwero kwero motoma shero hello hi mina.
0: Ngila masha Allah tuma din na kamaro nya kringin kwero motoma hello hi ni mesmonaro.
3: Yewa kwa je minje bula da kanare. Kura baga na ba sa doctor hello hi mina kwa kul gapsu ba san.
0: Ngila.
3: Kwa kira mai fallari wa kringin na wallahi ma. Yoro hangal shero hello hi mina ba san sai tusha.
0: Ngila masha Allah. Ngila dai da yoro askire da look to gorba da look to Allah boturo. Hello.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hajiya.
4: Ba san da dukliya.
0: Da fato kilewa da kunda lamara.
4: Kilewa sai dan ji.
0: Ji be alhamdulillah. Du mana jin.
4: Kuma Aisha Muhammad Ngoro Fariya wakil karab kare da karantu.
0: Aisha Muhammad Ngoro Fariya wuce ke shoro faras karam da tamtam faras karam do jamim ya kuko mu ya sandiro hello hi daga kimindo.
4: Yawa lalle sai kuma ga har ma zo da naura sanin do kara ko kudu.
0: Aw jamim oyoyi are lauta.
4: Are akai da lokta la jamim da ran karab kare da karantu ya kamu ba kwa ba san masaro hello hi gulungana.
0: Tumai din na kuma ron ya karin zan hello hi ne mai
4: sauki. Jamim da jamide en karab ka hermana ne hermana nan ba ka dittine samma sa se kam ba kwa ba chama ne sa ta chida ra chira samma ra helo hay gul ngana
0: duma idin nan ya sumo karu yelan
4: kare jamide de en karab ka pare ay development association ne ngro pare ay kam ba kwa ba chama ne sa ta chida ra chira samma sa ra helo hay gul ngana ko jamide an da lokta lan kran za na bo za na samma sa ra helo hay gul ngana
0: kale an chama ngala ma sha Allah te da nyen yura skrida da loktu ngor ma da loktu alam bo tro thank you so much Aisha
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum assalam.
1: Na san dar da kai.
0: Da fato kliwa.
1: Ya sunani.
0: Alhamdulillah.
1: Fatima gobe.
0: Fatima bushe kin sharo faras garam da tamtama faras garam do hello hi. Jamim lambe ya san dia ko mumin san dia.
1: Ba san sai ule ya ka ko da.
0: Yo yo atri sai indirin da nan kasho.
1: Sai ni duri
0: ko. Ngila dina nya kringin.
1: Yo, kuna mama ya hana tungu ni dilele wangana.
0: Ngila mashallah.
1: Hana tungu sana wila la le wangana.
0: Mashallah.
1: Ngila tungu mama ya shukari le wangana, amuruwa ya tungu mama ya hana tungu sisi le wangana.
0: Ngila mashallah.
1: Hana tungu mama ya sisi kapitu ya saya le wangana, se ingi saya le wangana.
0: Ngila mashallah.
1: Kuna iso Fatima so sama saya le wangana.
0: Agila te da jiro screen da laptop gurba da laptop Allah botro thank you so much what your way mana mere ma kamzina mango kam gare ma ba so ndu farskram da laptop na hello assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam ba san ka san ushe ka sadro
0: da fato kliwan da kun da lamara
5: ya alhamdulillah sai Aisha Muhammad manajin gura ganga mare wakil karfa radio
0: Aisha ushe kin shoro farskram tamtam ma aduro
5: Alhamdulillah jamun da murniya bula dia ya kam andiya kringin na bode na andiya no bana no ba ya kam maka yi hello hi ingana
0: thank you so much tumari na kamaro nya kringin hello hi ni me sumo
5: bara dia mera borno e bara do show borno e bara do gamna borno e ala sero ne le fa ka okuru wa ta lok far ka sele sero nguro da ogul ngana
0: masha Allah
5: yanya na na shabanye ya na shamama ya kamo ba konga ba lokwar kakkale sayron dar tondo ngana hello hi ngana
0: masha Allah
5: dai tare da jiran mun yede fatan dara sonne general manager and security ro chude ne tamma tare hello hi ngana ala daraja do hafta ala rashidi an dan dia kranza ne sayron ne le fa ka ukuru wa sakle wa
0: amin ya rabbal alamin te dan yura screen na loktum gon mun dia loktu wallan boturo hello Allo assalamu alaikum.
6: Wa alaikum salam. Bazan da fito.
0: Da fato kilewa.
6: Ya dilei goyari aunan manaji.
0: Gila goni ai bula aunoi wishe kin shero faraskaram da tamtam ma faraskaram da kramo mai kokte.
6: Bazan ai lendo at tsoro ga kutare da.
0: Lai jami mewe adama sho chama.
6: Wallahi tiro injinar ibo ngere kwa kara.
0: Burjak burjak.
6: Ne ba da daraja ne samu mazaro hello hi gungana
0: gila mashallah thank you so much
6: bye bye biki awune she hello hi gungana
0: gila mashallah
6: ba mata hello hi gungana
0: gila mashallah te danyen yura skrinana
6: yemin jama mure samu mazaro hello hi gungana gila kiyanci ne
0: amin ya rabbal alamin te danyen yura skrinana loktun gon man dialog tu wallan botro harami kirintin da so wallan dare da jiran faras kanam da tamtam faras kanam krauma so hello hi edo kashe su sawani chire wa banada nan dira faras kram da daga kana rota na so engineer do ko ni hafsa da ima play do instrumental beat ya guljin nasarai kanuri gadede disco wala nan dira su ka hasan kan wukala ya nan dira dorge daga kana ro
7: hello
8: hi
0: wannan dia fajar amma ka loktu engineer dai bujiri krizi cijin do play din beji tamtamma play do sudan ne sha telephone din bei habibi bei har mi kritin da so Kliwana ndia krinsano, sa pajarwa, sa ikamkawa.